ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na macho majini chekuto chekuto.